Okay po, yan ang nila yun ang request mo, ikaw ang aking mahal. At hopefully naman, nag-message ako sa iyo at hopefully nagising ka at narinig mo yung requested songs mo. Okay, the time is 11 past 7 at nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Triple Z. At as I said, I'll be playing some of the songs that some of you have requested. At also, ano pa ba dito? Again. So ating 1 hour program ngayong umaga, mayroon mga tayong mga updates sa lokal at pambansang balita, community announcement, Melbourne's weather forecast, entertainment. Uy, maroon dito nakalagay ko chismis o marites. No, pag-iwasan natin yan. At siyempre, sports update kay Alex Ayala sa tennis. Okay. At let's go some news muna. Okay. Ganun muna tayo ng news.

World Bank nagbabalaan 2 million Pinoy na mamurong maging mahirap. Nagbabala ang World Bank na halos 2 milyong Pilipino ang maaaring malugmok sa kahirapan kung wala silang matanggap na ayuda mula sa pamahalaan para maiwasan ang epekto ng pagtaas ng inflation dahil sa pagmahal ng enerhiya at mga produktong petrolyo. Iginiit ng bangko na mas dapat tutukan ang pagbibigay ng cash aid sa mahihirap at near poor kaysa magpatupad ng magastos at malawakang fuel subsidy. Kabilang sa mga programang binanggit niya, ang pantawid pamilyang Pilipino program, uplift intervention para sa near poor families at limitadong ayuda sa mga sektor na pinakamabigat na tinamaan. Pangulong Marcos, mahihirap matatalinong estudyante sa mga liblib hanapin. Pinagagalugan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang iba't ibang sulok ng bansa upang hanapin ang mga mahihirap pero matatalinong estudyante para makinabang ang mga ito sa Presidential Scholarship Program. 5 scholars sa bawat barangay sa bansa ang magbibigyan ng 20,000 pesos bilang bahagi ng Presidential Scholarship. Mapa ng Bajo di Masinloc dinala sa UN. Isinumiti ng Pilipinas sa United Nations ang opisyal na Nautical Chart 2 mapa ng Bajo di Masinloc at mga karatig nitong maritime zones. Ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA, layunin nitong maitala sa pandaigdigang record ang opisyal na hangganan at saklaw ng jurisdiksyon ng bansa sa naturang lugar, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Iginiit ng Pilipinas na ang Bajo di Masinloc ay may 12 nautical miles na territorial sea at sa 24 nautical miles na contiguous zone patay sa Maritime Zone Act at sa 2016 Arbitral Award. Alex, tinalo si Alicia Parks. Umabante sa 3rd round ng Canadian Open si Pinay tennis star Alex Yala. Ito ay matapos niyang talunin si Alicia Parks ng United States 6-1, 4-6, 6-2 sa round of 64. Matapos duminahin ang unang set at mabawi ni Parks ang ikalawa, muling ipinakita ni Yala ang kanyang husay sa deciding set sa pamamagitan ng panalo sa 4 na sunod na laro para masilyuhan ang tagumpay. Makakaharap ni Yala sa sunod ng round si Kathleen McNally ng United States bago ang nasabing laban. Sasabak muna si Yala sa doubles event kasama si Venus Williams. Si Alex ang unang Filipinong nanalo ng WTA Tour Singles Championships at itinaas niya siya sa career ng high na number 2 ranking. Katrina Liagado ng Pilipinas, kinoronahang Miss Supernational 2026. Bumalik ang korona ng Miss Supernational sa Pilipinas nang magwagi ang pambato ng bansa na si Katrina Liagado ngayong taon sa Naturang International Beauty Pageant na ginanap sa Poland nitong Viernes, Hulyo 31, kalawang beses nang naiuwi ng bansa ang titulong ito. First runner-up ng mga pambato ng France, second runner-up si Miss Brazil, Nigeria ang third runner-up, habang fourth runner-up naman ang pambato ng Czech Republic. So yan po ang ating balita. At salamat po kami si Jing Sosa who prepared our weekly news. Ang source po natin is abante.com.
Okay, nagbalik na ang Pinogising na. Dumako naman tayo sa ating mga, nagano na tayo sa ating mga balita. At ano naman sa ating community announcement. Actually, there are few ang busy-busy talaga natin dito sa ano sa Melbourne, sa Victoria. Ang daming mga events. And let's start with, of course, sa ano naman, let's start, ano na ba ngayon, 7th, okay. Actually, kahapon, kagabi, it was a live concert yun ng December Avenue Polaris Tour 2026. At congratulations to the organizers, and nakita ko kasi marong nag-live, it was very successful. So, congratulations at ano naman, dito naman sa 9th of August, which is this coming weekend, Bex Battalion, the Laugh Control Project. Ito po yung ganapin, ang contact po is si Risa, 0401-610-796. Again, Risa, 0401-610-796. At ang venue po is a Champions Ballroom at Arrow on Swanson's, Melbourne. At ito naman, the 15th of August, which is Winter Wonderland Dance Ball. Ito po ay organized by Pangasinan Down Under Victoria Incorporated. Kontakin lang po si Edward, 0404-961-728. At ito, the other one is 21 of August. Ito is very, it's a very, very good show as well. Nurse Even. This is Bull Shift. It's a Filipino language comedy show exploring nursing, workplace, culture, and life in Australia. Please contact Mark 0424-650-740. Again, or you can contact me at I can direct you to the organizer. Or sa ticket naman, you can just go to www.nurse7.com. Okay, and ito pa ito ay ganapin sa ano po sa Melbourne, sa Melbourne City Conference Center. At 23 UBE Wonderland Down Under, ito po ang laging inihintay ng ating community. At ano naman, ang the events will be sa Cranbourne. Please contact Ed Guevara, who's the organizer for this event. Yung mga festivals mainly organized by Ed Guevara or RDB sa ano naman yon doon sa north ano ba yun? North area, festival. So sometimes sometimes si Ed or si RDB ang si Dave ang nag-organize ng mga festivals dito. Okay, and the 28 naman guys, please support Ira Covers. Ito po ay kapatid ni Charlotte from Sweet Notes Live and Loud New Zealand and Oz Tour. At ganapin po to sa Sunshine. Please contact to yours truly, 0412-191-577. And the following day, I told you guys na busy talaga ang Melbourne is that Kadayawan in Melbourne. Ito po ay ganapin sa Laverton, and please contact Lee 0425-867-580. And on the same day, maroon ding 29th of August, Buwan ng Wika, at ganapin to sa Footscray. Please contact Perla at Tita Perla sa 0413-623-991. And this at tatlong pala yan, tatlong ano event. So Good Times Australia, FT Alex Caligian, the comedy crew, ganapin po to sa Narray Warren. Please contact Jen 0413797. At yes, I'm busy po. Okay, so we just mention yung the month of August. At magbalik po tayo sa ating mga kanta. At after all, just giving you some upbeat naman. At yung pinatugtog ko kanina, kasi mag-request yun, at it's been sitting in my inbox pala for
I think nearly 1 month. So ito naman sa Nather Masculado's song. They will be here sa September 26. Ito po ay Lagot Ka. So for those people who are driving, this is to keep you awake, guys. So we're just driving after your night shift, okay? And also for those people who are going to work, paki ano to, just giving you some energy, guys.

Hi, Tito Jean. Nakita ko yung message mo. If you send the message to my phone, unfortunately, I cannot read it kasi ginagamit ko yung phone sa pag-live natin. So, if you can please sa messenger po or by email yung gusto mong i-mention ko dito sa radyo. Again, I'm using my phone sa ating Facebook Live. Please send it through email or messenger kasi pwede ko namang i-check dito sa laptop ko.

0: after match, di ba? So, hindi siya sumusuko kahit mag-drop ang first set. Napaka-kalaking inspirasyon para sa mga kabataan at Pinoy athletes worldwide. So, congratulations! Sa nag-follow kay Yala. Kung hindi pa kayo nag-follow kay Yala, so mag-follow kayo. Kasi she's, ano talaga, she's really good and yung ano niya, yung concentration niya. At kasi napanood ko yung mga interview niya, nabilib ako na tong bata na very humble siya. At tapos hindi niya talaga pinakita yung, hindi ba sa mga ibang mga athletes, pinakita nila yung naggalit sila or yung, so people can sort of work it out na okay, kung pagalitin ko to, ano, there's a chance na they will lose their concentration. Pero si Yala, ano, talagang very, very focused talaga siya and very humble na girl and very proud din siyang being a Filipino na ano, representing sa mga kabataan sa Pilipinas or the whole Philippines around the world naman kasi maraming mga Pilipino naman, di ba? And ano, husband ko tumitingin sa akin kasi agree na, so you like Yala how she played?
1: I looked up her prize money.
0: Ah, you like her prize?
1: $250,000 US.
0: $250,000 US
1: for that tournament.
0: Would you like me to?
1: No.
0: Okay. Sorry, and nakiano ni yung husband ko kasi early morning kasi he comes with me kasi 5 o'clock. Before ano pa mga early 6 o'clock pa ako pumunta dito, so sinamahan niya ako. And then what I mentioned about ano tennis, ay ano naka so happy ang face niya. Okay, so as I said, kaya tuloy-tuloy lang ang suporta natin kay Alex Yala. So go Alex, tunay kang Pinoy pride. Okay, meron ng ano si Tito Jing Sosa. Thank you. Sorry Tito ha, kasi ginagamit ko yung ano phone ko. So ito merong yan, thank you for reminding me. At ito ang kalagay dito, a blessed Friday Tita Liz, kindly greet belated happy birthday kay Gentia, itap ko an Ana de Dios. At yes, patugtog ako ng happy birthday. So thank you and thank you for the news. Talagang hindi mo yan ma you don't forget every Thursday, nandyan talaga. Whether maroon akong voices or not, laging nakapresent yung news mo. So, thank you and I really appreciate that one. Okay. At balik tayo dito sa, ano naman, magano muna natin isang oras para naman ma, ano ba itong, ito pala ang gina-request. Kapay ako ay nagmahal by Jolina. How many years ago si Jolina na gano'n? Ito is one of the requested song din. Okay. Jolina came here how many years ago? Remember, dinala ni Kuya, kasama siya ni Kuya Germs long time ago sa Philippine Fiesta. I remember sa Laverton. Okay, so ito po. Mayroong ano na ulit nag-request, kapag ako'y nagmahal, by Jolina Magdangal.

Again, that was Kapag Ako'y Nagmahal by Julina Magdangal. At magano muna tayo ng isang birthday songs na kasi I just mentioned na magano tayo ng birthday song. So, ito po sa lahat na nag-birthday, especially dito sa ating one of the broadcasting team, si Tita Jenny. At alam kong miss na miss nyo si Tita Jenny, when are you coming back to join me? Okay, so ito po para sa iyo. So sa lahat na nag-birthday this month, ito po para sa inyo. And Jenny, happy birthday!